0: Noon, nag-epeto sa pag-update di telepon di seller.
1: Ngon man nga. Langam na yung naon kang pag-inansa.
0: Langam na. Kalau biasa yang galau ya.